te kore pe nui, te kore pe roa, te wa hia wa te toe toe awa ko tū koromo, ko tama o te awa. Ka whanga maua, tama ki te rangita, whanga whanga he putanga riki e, ko te ata e tauira mai e. Ko te iho te rangi e, tū nei tū tū nui tū tū roa tū tū ko kere kere. He hi koe ngari ki te tapu i te whatu i te ngana hau riri e. Puta tala ki te whai e.